mer ak kati simer ak giñu simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jol ngew jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy at boy sa mama wax lo njay amadu bay bay ba ilimani mar

tampube aduna do ko wiyeɓe ñañoko bolle puuɗe ñango tampude tawno ñañe wa dulo kewum ne yaaha mbiyaɗe dulokaji bonde leydi ɗi koye banggue mettu wetono heddi ñañ wa bonde de Tamba nene Diallo wiyoɗo Sémilo ko inde Mika e Mamma Yero Fati e Samba Jammel ko jowo sehilamo baaɗi ko joɗiɓe Sémilo fo

prima yoro bari ma jo bay tra fay jo koko nga de xon clair nagu ndey dem ma zogi na go jaj ma de galo ji mbo ngir bel sa len ti de dal sen bu ben wacu barak daw

Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Un yai biram ajogo pondi ni yai biram ajogo. Un yai biram ajogo pondi ni yai biram ajogo. Samba ya amgoni aktarani awali. La garan kodab birai mandungu wal jojo kurambizan nena ute nyai bomi mudu nyai sambandi la nyai michi jam jami nyai hutu bomi mudu nyai malvati me nyai mudi darangoi nyai hutu bomi mudu nyai malvati me Samba kurme na yai wali biram pati ani yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati ani yai biram nan.

wokono manni nan do yon fana Nigeria ko lo Nigeria aben kono bi tanina dal mo meke ka Emmanuel Bata wokona fana

o huta daya jeya huta bita jeya o biye debbo e ciwndir jeya de bi mo jeewu isaaya idi saaya ti kalaamo lamina kalifa de bi mo no saaya il foti o witato o yo saaya wen ma ko saayi dum rokam bi ma mi dami ni sanje geede sun tanni geeso o yiba mo mi rokki hen won ko saaya saya rokam wi ey min dawi hande huttoyde ci min kutim rat may kutir dam won ko saya wi waya saya don nyal ko kul sefe ma wana la haaje fe wana la haaje mabani maram mareji wadari oro oro gundoji gundo mo waranno wonti piyo joltu yo onta fanga nay ko dum non taw ko busu be ngal dina saya dawa non takade kiriso o djiyam yanaema fidde cowndiri filti yanaema fo yotaade bernde jeddo o tewo.

0: Ousmane Dia et Thierry Poulo. Wallahi feñña golle mo ne balle mo ne jessu o juri kam bandal haji ngaydo mo biro mbi yido yemi nawdu be duro wala har so
1: sejja
0: min mbi de welti ala rande mbi de welti ndudo suudu na ngare mi do wa hanki de wor ko kemme amari mi hewal dum sabi ngam nam gotal ko on ay bandal juli andu ko barke kadi ne moji andu do won ko beydaade wona ustare o do wayas kay o moddi ko hebe te ladde ko hebe tan ko ladde ladde woni sa yalti ladda danni ma andari bangi hirna nga yari mo ganduda andari bangi funna nga yari mo ndam ganduda andari rewa yari mo ganduda andari wor ga yari mo ganduda awindana braj nogas ata o jalt dalle wama jeede la e wuro son gonda la do ngi humbir sa ha mayo da no wuro ni heewi yimbe ta wada ta to yimbe ngari do ne ko bandira do goro fandu ko goddo dara lam do li de be do welti de se sugari ene mun ene ngandi mi dadi min ko mi gisdir ko do ene jeemi non e galle ju men en jeeme mawbu men ne jeeme gele bu men ko non Allah mi reebi gisdir ko do Allah bad non mi galtire mom ngi am ndiam Umar non haali no yippe en radio nde waaji halwar naade cali Amadou Mawnou ko Umar miñam o yaawi fer ndarja o ndaw jamaaji di mbadata o ndaw duraaji di mbatta o ndaw be jido jido deema tama hebo taw jabde bandum ne sadi ko haa jabi bandi buri ko mbelorsoɗa kenono ko hen ɓeyno ɗum bande kawron

jiɗa fof gasat ha heddo ko wonno ko walla ko ɗowi gasata ndaar noon de ko ala ko woodi nde kanko ko woodi fof gasi kadi o heddo noon beltima bande oɗo heeɓi nokku

gankal ma ca tuuba ne ku daw ñaaw ba kana koy ndigil attab ga ko war xox mukhrija biram faat ma daw ras la yendo njojam njojam yendo daw bima yendo fa yendo naan ay setat ko duzamba faat ma mukhrija jor jurom li ngeen lañu.

dangama ci Touba neku ndaw ñaaw Fatma na Touba dangama mu xule jaa na Touba ganjé na Touba ganjé kungal ak soxna mbay ak falo ak soxna mbay jayre dal dam sen cam nga Touba neku ndaw ñaaw bëkk na ko yobugi le waye tat ga ko ni wa ko.

balaxateer ñoom di digan maawngoo ne faal amina jaw farandi kubaran yaak mba borom naa see gan ñu bari ngolul mbaam saa xewaloo ma dul saa xewal saa xewal soxna mbay jimbi kura caam mbay ñaxana ngaal gu ko dugg mba janaa boob kumba jagajwe nga ci ndaw daaro

njojam yendo daw bima yel fa yendo nan ay seta ko du samba fa na mufri jagdor juroom li ngeer yoy sa xewar sen bay sa xewaro mudun sa xewar fa mu ci bukhure jambo.